tu agya bi ko no bo anya se tuku ene ye de ko ha o se abo afo ti kata uti ni so na ka le kro na ko na ko ibi ya me o ba da wo ra pasi ase kani do lo jai ba se do na ka unta bi sem kura ye fe ena ta ri ano wo se ni uturu mu be wo kura wo mfa ho Wushania ya pa wana dia kwatna sofwe ni elden. Adam su to make. Yesu bawo. Yesu bawo dia kwatna sofwe ni mutu ni suntudia. Anania wo pa na wo yomo na de kasore. Onia today my life from sasani. Ofi eni kula tiwa. Eni kula tiwa. Eni kula tiwa. Eni kula tiwa.

0: ɛkyia wo so
1: ntia soronko yɛde ma ɔwɔ mo
0: ɛkufoɔ adɔ nso
1: ɛkyia
0: wo no nnua deɛ abani atiefoɔ mepa atwɔ fa saa number wei 02 41 32 41 69 69 04 59 05 9 02 9 6 8 4 5 7 4 5 7 obeba ebesi so be jara se we for plug ye o be che atimatina mo nti ba to atimatim ana mo tie ni yere she so atimatim ana mo be ba to pi ye kwa yere sa so ene yade ya pa ye yade ka wa ohu bia wo fa nti bina doctor kwa hia ho a wo ti nka die be woni ye to ro mo so ba doctor kwa hia ho na se tie bia da we yade e be ko wate oni me na se yade o oni pa se yade me kra me ka se minya me nsa ade yakopon se ade ne mo de drodoma me de ba na so ho ato no na de me de ba ko ewiase ene bibia ne me de se aso meken ene mo ho na ma bi fre me o so doctor che se minya nwini se bi ba ho nyina me nse ene doctor fo na ma ba ba na ho mo mo mba gie dro na afei o so be ko ene de ne me hu se ayara sa ho no se je adai o so doctor me ka se ba cho se yi mani agyepa nipa ba miɛnsa ne frɛ me ka kyerɛ me mama kɔ meano frɛ no koraa ɔsɛ onyame nhyira wo ɛnɛ aduro de maame no mekɔyɛ no yadeɛ no ama biam oo bada bi nti dɔctor deɛ ayɛ no me sɛ awurade nkɔ so nyɛ saa yadeɛ no nkɔ so deɛ yadeɛ no kɔ me sɛ ɛma biam ɛtimi ne sɛ ɛma biam so gya me yadeɛ a aduro de ma wo no saa yadeɛ no ɛna ho aduro de ma wo nti nyɛ ade bɛba biam nti sɛ ɛte saa deɛ a ɛyɛgu deɛ praise the lord ɛfa so daba nyankopɔn sɛ onyame ne sɛ yadeɛ na yadeɛ bɛɛ na meka ho asɛm yi yadeɛ a meka sɛ proset obi a ɔdwo so bebrebee na ɔsɛ nyɛ proset ɔsɛ nyɛ cancer mepakyɛw sɛ wotie mi a mo a mo aban hospital no a moda hɔ monyɛ proset a modada hɔ nyina no mepakyɛw ɛyɛ duro kakra baabi duro moma mo nipa no moa nipa no mmara na mobɛgye duro na hospital hospital no ɛnyɛ ɔno proset no yɛma duro ɛkɔ bɛsa aba te sɛ wotie dɔta nkwa hiaka a mepa kyɛw wo a proset ayɛ wo na wodu so bɛbrɛbee medadoro ma mu a ɛda no anada mede doro ma no wokɔ da a du so no ɛma bie wobɛdu so baako pɛ na mmieru pɛ montiara mo hyɛ no so saa sɛ sɛbesɛbe ɛnipa wobɛka sɛ deɛ ɔntie na wɔkɔ hospital na aban hospital ne wɔkɔ twie sika kɛseɛ na ɔda hɔ ne deɛyɛde wɔba hyɛre bɛ ma mepa kyɛw ne dɔta nkwa hia ka ɛde sɛ so wobɛka sɛ proset yadeɛ ana obi ɔdwo so bebrebee ana wɔnya cancer ɛwɔ ne berɛ dano no mepa kyɛw wopɛ yaresa pa deɛ a berɛ tibɛtim frɛ saa nomɔ wei
1: 02 41 02 41 02 41 02 41 21 69 69 02 41 02 41 64 21 69 69
0: mepa kyɛw tie ne hyɛ ne so me wo atimatim wodu atimatiwoba atimatiw afrɛ me saa noma mede ma wo yi a 02 41 34 34 21 21 69 69 sɛ tie bia da woporo sɛ tie a aka wo a ɛno nti no yɛpɛ sɛ de wɔlɔkɔsɛ wobɛ mom na sɛ pɛ sɛ ɔkɔyɛ operation no mepa kyɛw pii wopaɛsa deɛ a dɔta nkwa hia atimatim bra na sɛ tie bia mehyɛ wo sɛ mededeɛ do ma wo a adekyeɛ no woabɛdi ho adanseɛ ɛnɛ sɛ wokɔdi bɛna wotwe no na wotwee no wodabi maduro menyɛ no saa mede ma wade kyeaa no dwoso aba dwoso dɛ wobɛdi ho adanseɛ ɛnipa bɛ miɛnsa a nɛ wofrɛ me nyinaa ɔmbaa me hɔ no ɔso dɔctor yɛnim sɛ saa yɛde bibiduro mamakora sɛ a dɔctor nemenhyira wo pa yamenhyira wo ei na sɛsɛ saa na ɛkɔdeɛ a ka dɔctor mehu dɛ bɛyɛ wo ɛnipa bi wɔwɔ yɛde saa yadeɛ wobɛka sɛ den stil na ɔte hɔ ɛnɛ sɛ worekɔ aba maɛ sɛ biade boɔ de papa before sɛ ɛbɛkɔ kɔ yɛ operation anaase yɛbɛhwɛ dɔctor bɛmu wɔduro no ho aduro ne ade ketewa ansa de wakɔhyɛ machine mu ahwɛ wayɛ ase ɛne deɛ ɛkɔ so nyinaa mepa kyɛw dɔctor nkwa hia deɛ woba a mabɛhyi kakra ketewa bi wɔ na ɛbɛhyio sɛ mpa woyareyadeɛ wɔyi woyareyadeɛ wɔyi na mede duro meyɛ duro megyina hɔ ayɛ duro no o wobɛtena ase bɛɛ sɛ 30 minutes na ma noa duro no ama wo ne sɛ gya fa kɔ mabɔ mpa yɛ gu so wo kwa kwa yiso do na se tie biera wo di moaye beba wo da da si die beba me me nya mo bi nya da se se na me me yi me kodo ten kwa hia da bi me persa bra me fodro ma na wo ho to na wan kase ka bi chire bi na me hwe na sa na ya na fa pi nya ne kure me da me nya da si die se me di da da bi me pa jo me persa bi da do mo wa wan kase na be ka chu bi se ah me kon kwa hia wo na me kodi prostate duro na me juso be sa de ye se nyina agai me pa cho tu ho na mo wati nam de duro mo wa edu sade enche no wo bo hu se yade no e kwara se nko me nkedo bi na me ka chiro wo na yade ti me na wo yade no wo duma duro no wiya da wo se se tie biya da yade e kwara se nko wo duma de tinya bo hu wo hu nsusa so kama wo hu mo aye se ade no e kama ti di pa ba kan ho asom chira ba kan ho asom sa na so ti wo yade na ye no so ti wo me pa cho wo ba tie no ti na so probably two na mo bra Dr. Nkwa hiyan wa timetim. Se tiye biyara. Ohumba to wati. Mi pa chwa yon kubo jabo soso. Eho ye krenik. Eho je se. Ye dro ye ton dro bako pe mba chwa. Min ton dro. Oba ye o. Mesi yon hebe shew. Ye shew wiyara cheku presha. Ni ama o kad. Na fe. Oba da uta nho. Ni ama o dro. Dr. Asume bo o dro swa. Ye trasi 20 minutes. Ni anuwa dro. Oba fa gano mbra. Kota roba fa iti wano. Fa bra. Ni anuwa dro ma on. Oba fa biyedu. Na se tie biera ana mo tuo watu jije na mo tuo watu no ujide ne sama wate e pa cho mo jabro so aye kan hose we ya pa ya kan o sora ne mo jabro so ne mo jabro so ho sora unya duro hospital we ba duro still yes I catch the way the enko na se onyankopon se ye ni dwira ba fara ba bra fan se ya de de a na se ukwa ye sabe no se ya de we de enko ne wo so so ano a ne na me asama anya no kure Onyankopon asɛm sɛ nokorɛ sɛ onyankopon ni enti sɛ nyankopon kasɛ wodi yɛ bɛfa na abara bra mfa sɛ mfa sɛ ho yade na sɛ ɔse yɛ bɛdɔ wodi yɛ de ma ɛnkɔ de a na sɛ ne nyankopon asɛm ma ara wodi akyire me pa to wɔgya bɔ sɔ ɛkɔ paa ɛkɔ crane sɛ de yɛ prostate wodi sɔ wɔre ba ɛkɔ no saa na mɔgya bɔ sɔ sɔ ɛkɔ na wodi aduro a wo sɛ aduro ni hɔ me pa to tɔn kɔ hia me yɛ aduma akyɛ paa me yɛ biduro akyɛ ɛnya ne mfie ketewa sɛ wotemi nka tu wana mo se obeba se tie biera boja bo so ayewo a enu ntino da bia wutim no bo kuma bo kim kim kim me pa cho brawati na se tie bia ho beto na fie da se da so bo nyakopon da diabetes so aye me pa cho ni nyina aye dunya fo mo na mo bra beje duro na ho to ne fa se da so bo nyakopon me pa cho ye ka gororia baba so no ani sa prostate no enyina ya de kro enua fo na keto no ani baba so no na wonyina na kwa prostate me pa cho na onyina na kwa prostate na prostate ye chinu na kwa na cancer e ji sesa ya de wo so a me pa cho ka hu so unwie e ka ba bonu enya de keto a na mo utu ara mo ba do tan kwa hia ho de a me pa cho ti mo ntie ni ye utu ara mo ba do tan kwa hia ho de a se tie bia da na me fo do tan kwa hia so no wa yi sa ya de na firi so ma wo nya ahoto na de se so mo onyankopon sa se onyam na se ya de na tie fo a mo tie me pa cho mo wo de a na mo ntu ara mo na mo bra da kidney e do kitu bi o na ya na e kukuri di pade de ko e ko manane e se kidney me pa cho so utie mi a utie tibration so kidney e ya haban kitu bi na nyina so nyame na de mame o nyakopo na e yi kire me e sa se me mi nyakopo me tutu ase na me de duru mo wa wan ka bi wonder as a prostate no e bi di hwa dance obi odu so bere bebe a prostate won so omu di hwa dance no me pa cho ka ho ne bra na me ji odie na so ka bi kire obi mira me mpesa da radio so dance die ana me ko ha ana me no me hoye me pato mpesa ko so bi me pede kure me pede kure pa no kwafo na me kasa no di me mpesa se ana me beje da bi me mpesa bra beje do na ka bi kire onua se yade we so na ko da tanko hia wo tibetim na akwa se tie bia ho beto no fresa number we 0241 0241 69 69 e pa so pa wo an pa cho wo ne aso bitu na mo wati na wo de e de wo no ketu obi ta so onyankopon e de ma wo awo de wo se onyankopon se awo ye ne nsa no ne nsa na dwuma zo ba se tie biara e de drome ma wo na afi oso oso o yisu na se tie biara wo ho ato wate na afi wo nya efu so oba de ra sa so mo nyankopon e pa cho aha don de me nka bro be ka twi ko se bidura me ye e ni se wo tie mi a e pa cho wo bo di anse wo beba na afi wo abegie du obi atwifare aye no atwifare atwifare aye ni nanim wo se se bi wo ho ma eye wo nanim na ye tum na e pie nsu se bi wo so a baabi e benya wo yara sa de dr nko hia wo timetim baby, I'm going to say, Dr. Nkoye, what's your number? 0241
1: 0241
0: 34 21 69 Now, Babo City. About your hernia. Ah, hernia, yo. Hernia, why are you back? Now, back to one. Also, I was so sad. What you mean? Na hani na akware wo twini mu da bia du osu anadu osu wo twini mu no hani na ayero fa akware bra do tenko anya wo na me wo duro na sa akware wo su nya hoto na bia no wo bre da bia akware ya funu wo twini mu wo da wo twini bacho do tenko hia se o ka shi denko pon mu nya se me wo duro bra na honto wat hani na so me mana de duro mana eni be se 3 days kra na akware wo to me da bia duro me ya teta hwe o hwe hwe da ya de no ekọ e sa se wo nya me sa wo ti edu no hwe hwe hwe na ho ato eno an na fira ko tra se na wo hwe na wo hwe mu da bi da bi ensa onya me se ade a wo se na wo hwe mu da bi de bra wati fira sa number 0241 0241 34 34 21 21 69 69 obi ade kokobu pie okwaje na bia na kokobu na yi aba na moje ba me pa cho se wo bu no yi na moje ba wa hwe ebe na cancer ewo wo tunum e pie ba e chiro de ho eba sa e kuro na eba nti ka hore bra wati na sa kokoboro kokobo no bra beje du na sa ohonto e sa se kokobo eba oso a te bia ko jena bia tibi ba na afei uhundo nyam bo janko a me pa cho bo ndia so to na ba to tanko hia no ba je du na sa ho no afru so na ya ka ya de fi sisi ya de to sisi ya oya obu an sisi ne ya no kra no wachia wa hwe obi o so le kra won tibi so de sisi no e ni ya de sisi obu onam a won to wotu so sisi kra chia wotumi kra nyina ho e pa cho so po ya resade a sisi ya de ya resade a fra sa number we dr nko hia fra number we 0241 0241 34 34 21 21 69 69 ma me le papa obi e sisi ya ne pa eye che se adin pa yi so ma dr nko hia de na wo ankasa wo bra ba je dru na ho to wate me ba wo dru a wo benom se tie biara wo ma to ma so dia sida so amu yakopon be ma ye mre en kwa de yenka wo pe de wo kome yensa enan me pa cho eno de wunti en kome yensa ne nan wo da bi me pa cho de kome yeru pe ne mu be dine kama won se yes be ma de mu odre na ma wo ko take de won se yes me pa cho fresh number yi en en tra ho ma un ko ba ho ma obe ma enyu wo da bi e chiwade me mu wo bibiduro mu wo yusu no won se yes wo ko ba no ho ba no kasa no o wi a fere o hwe no osesere hakrakra e pa cho brawati 0241 0241 34 34 21 21 69 69 brother obema na wo form no ada bia nto wo yire ebuo fu no bra ba chie dro na ho ntow wati na ewi ase wo ya obema na obema je adwuma de amasa ade ye enye o wo ko ba ko ati ato obi wo so no mo jabro so o mo ya wo sisi ya de na so na man be man atia ko fo me pa cho bra ye mo odro bi e de do mo be man be cha gina kama ma wanya yeresa yeresa so mo nyakopon mi ka sa nko akiri sa se bible say aso pa wo yi en kira sem tie se wo tie dr nko hian ka mi wo timatim wo ba fresh na mo 0241 0241 34 34 21 21 69 69 wo whatsapp of what you are free wo man anso mo fre na fei mu so wo ha wo dam so no dr nko hian enso ba me pa cho wo mo dia so ba fre na fe ya dia ma bobo so no sa o hauri na e be fru so ye nya da so abo nyankopon sa se onyame ene se ya de na ban so a me de do me ma no e de se do no e be 5 days na 1 week na 7 days o so be ko da bi me de do ma wa wan kasa de tie bo se de se tie ene se e fina e ye kwese 5 days 6 days da bi onyame sa wo e do se onyame sa wo so de o de ba nyankopon e da no wo di che se ampa e do no nyankopon sa wo ampa nti bra mi kasa nko akiri manwo se ya na bible say asopa wo yi enkyera sem tie ti wo wate no bo unu aso man ye na on twa mumra na de o die e die kotire pa ne obi odu so agonya prostate I was adu so unu bi o ya sa bia kotwene bra si en ko do tan ko yen wo na me ma redro na sa o ha unu afi wo e pa to ba na hospital won che o ma die do se me ku we ku me ma pa wo ti se se wo timin kan obi a onya prostate o sa adu so we rebe no bo wadi atu ho na mon na o famra na se tie bia ayasa ba ndia me do se pi na me shi obi bia me do se